consortium, consortium, hold your gun. Na kokore, kodanso ma methodist foi, womni ni ni foi, ni ni ni ni. Asasia methodist woda ho, a ho university wo, a ye ko bie. Enti sa na mede na sam ne suma wa, okachro so ba bia wo kro no. Enye de meme de ma wo no ho esum ni gidi ne kro wo mu. Enti ko ne wo mu ko kam mu. Enti osuma fo Paul e ye bi. A wo Bible do kwen wo mu suma bosom. Paul di mrika ko ho, na wo mu yi abosom no mu display ni atwere. Abosom buruku. Abosom dopo. Abosom tekwesi. Abosom takwamra. Na fe du be bo se. Nyame aye ni no na yesu no. Afa Paul chirechire mu no. Wo mu sampa. Se nyame mu nyame. Ano obrenken se medu kata were pamwo. Osusuma bu nyame yesu. O mi ti mo fukuru dio. Enya kwa fre. Kan chirechire te kwa fra mu ano.